0: Congressman Edgar Arise na hindi itutuloy ng liderato ng Kamara de Representantes ang pagpapatibay sa Anti-Political Dynasty Bill upang hindi magalit ng tuluyan ng mga Pilipino.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa isang panayam, sinabi ni Rice na alam ng liderato ng Kamara na hindi gusto ng mga tao ang bersyong ipinasa ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform dahil lalong mabubundat umano ang mga political dynasty na ngayon ay matataba na. Ayon kay Rice, taliwas umano sa konstitusyon ang bersyong napili ng komite na pinamumunuan ni Lanao del Sur Congressman si Alonto Adyong, kaya para hindi magalit ang mga tao, hindi na ito itutuloy.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga presidential scholar na gamitin ang pagkakataon para makapagtapos at mabago ang buhay. Ayon sa Pangulo, nakasuporta ang kanyang administrasyon sa mga mahirap subalit matalinong estudyante sa pamamagitan ng 200,000 pesos na local government support fund na ibinibigay sa mga barangay. Kalahati ng nabanggit na pondo ay nakalaan sa mga scholar ng barangay para makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pinayuhan ng Pangulo ang mga scholar na mag-aral mabuti upang makapagtapos at matulungan ang sarili, ang kanilang pamilya at ang komunidad.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Hinikayat ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Ferdinand Alexander Marcos ang mga kasaman sa Kamara de Representantes na bilisan ang pagpapatibay ng Panukalang Kalinga Act dahil ito ang makapagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na Pilipino pati na sa mga middle class at maliliit na business owners upang sanggain ang tumatas nilang gastos. Sinabi ni Marcos na hangarin ang panukalan na otomatikong nakahanda ang suporta ng gobyerno tuwing may krisis tulad ng pagsipa sa presyo ng petrolyo at mga bilihin. Busod ng patuloy na tensyon sa Middle East na siyang nagpapasirit sa presyo ng langis sa mundo, itinutulak naman ni Speaker Faustino Boji D. III at Marcos ang House Bill No. 8834 o ang Kalinga Act upang maisabatas ang National Protection System at matiyak na hindi papasanin ng mga Pinoy ang krisis dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Titiyakin ang Kalinga Act na mabilis, targeted, automatic ang government response kapag ang presyo ng langis ay nagpapasirit na sa cost of living. Higit pa sa emergency assistance measure, lilikhain sa Kalinga Act ang National Protection Framework upang makatugon ng maaga, tiyak at maayos na koordinasyon ang gobyerno bago pa man sumirit ang pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente at iba pang mga pang-araw-araw na gastusin.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa iba pang balita, imbes natutukan ang kalusugan ng mga Pilipino, aba nagsisimula na raw ang paghahanda at pangangampanya para sa pagtakbo sa 2028 senatorial election si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Nakakuha ang abante ng kopya po ng political ads ni Herbosa na ipinamahagi sa mga matatas na opisyal ng DOH sa isang minuto at 25 segundo na quote-unquote political ads ni Herbosa, ibinungad agad ang mukha ng kalihim kasabay ng voiceover na nagsasabing bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado, na indikasyon na pinaghahandaan na ng DOH chief ang pagtakbo sa senatorial race sa 2028. Ginamit din ni Herbosa si dating Senador Juan Flavier na naging kalihim ng DOH noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos para kumandidato sa Senado at nakadalawang termino sa kanyang political ads. Nakita raw niya kung gaano kaganda kung may doktor sa Senado. Ito ang napatunayan ni dating Senador Juan Flavier na kanya raw sinuportahan para sa maging senador at nakikita raw niya kay Secretary Ted. Si Flavier ay naging popular sa Yossi Kadiri campaign at minahal ng mga Pilipino, kaya iniloklok sa Senado kung saan hinangaan ang kanyang pagsisilbi at performance bilang senador. Subalit ikinukumpara siya kay Herbosa na hindi nagustuhan ng impormante sa kamera. Bukod sa paggamit kay Flavier, ipinapalabas din sa political ads na tumutugon epektibo at determinado umano si Herbosa, bagay na tinaasan ng kilay ng impormante sa kamera dahil maraming problema umano sa DOH sa kanyang pamumuno.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: At samantala, balita naman tayo sa larangan ng palakasan. Walang ibang nasa kukote si Alexandra Alex Ayala kundi makapaghimagsik pagsambulat ng 83rd Italian Open sa Foro Italico, Rome, May 5 to 17. Kagagaling lang ng 29 anyos na 5'9" Pinay at globe netter sa 17th Madrid Open sa Spain itong April 21 to May 3, kung saan umabot siya sa round of 64 singles noong April 24 at last 16 sa doubles noong April 25 kasangga si Sinep Sonmez ng Turkey. Depende kung saan aabutin ang kanyang pagtakbo sa Italian Open Women's Tennis Association, 1,000 na nakasalalay sa partisipasyon ni Ayala sa 6th Parma Ladies Open WTA 125 sa May 11 to 16 sa kalapit na Parma City, doon pa rin sa Italy.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: At sumainyo po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Arman Galang.
2: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
3: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at tirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXZ AM.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Okay, yan po naman katsara ng isang bilang musikal. Isang awiting inihatid sa atin ng Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Create may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras, ganap na ang alas 8.26 at ang time check, inatid naman sa atin ang Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oh, good morning. Again, ha, magandang umaga po, kachokaran, doon sa mga late tuner. Araw po ngayon ang Monday, ika-apat na sa buwan ng Mayo 2026. Kumusta pong paminggalan? Uy, kaagad ni Julmir. Magandang umaga. Napag-uusapan natin magandang balita. E di eto muna, magandang balita po ulit tayo ngayon, mga kachokaran. Elena de la Cruz, magandang balita po ito. Manuel Fernandez Tovera, good morning. Eto ha, lalo na dun sa mga taga-bayan ng Hain. Aba, sa bayan ng Hain, iba't ibang barangay, sabay-sabay ngayon yung serbisyong nakarangkada. Mga serbisyong pangkalusugan, alam nyo, piyesta po ng bayan ng Hain, yung kanilang Manggulay Festival, dati yan ang hinihintay-hintay natin. Pero sa ngayon parang ano eh, iba po yung naging forma dahil nga sa nangyari na, you know, yung krisis. Eh sa halip na gumastos po sa ibang mga bagay, eto, hindi sila nagtipid sa pag-arangkada ng mga serbisyo. Yun ang kanilang naging concentration ngayon. Ang pamahalang bayan sa panguna po ni Mayor Attorney Sylvester Austria. At siyempre, yung kanyang mga kasamang lingkod bayan doon, eto, umaarangkada ngayon. No? Baka hindi nyo pa alam, mga kababayan natin dyan sa bayan ng Hain, baka hindi nyo pa alam, meron pong mga sabay-sabay na isinasagawa ngayong medical at dental mission. Meron ding, eto, Operation Tuli Caravan dyan po sa bayan ng Hain. Ngayong araw na to, ngayon, Lunes na Lunes, ayos, diba? Saan-saan ang mga lugar ba yan? Tingnan natin, ha? Please be guided. Please be guided. Kachokan, ano? Ang caravan na ito ay sabay-sabay na gaganapin Lunes, May 4, 2026. So nagsimula na yan kanina alas 7:30 ng umaga sa mga sumusunod na lugar. Mga kachokaran, sa San Agustin Parish Church, San Ambrosio Hall, para sa mga residente ng eto ha, again, please be guided. Mainam pakinabangan po natin itong inilarga na serbisyo na ito ng pamahalang bayan ng Hain kaugnay po ng kanilang kapistahan. Libreng medical at dental mission kasabay ng Operation Tuli Caravan sa bayan ng Hain. Serbisyo po inihatid ng munisipyo sa panguna ni Mayor Attorney Sylvester Austria at ng kanya pong mga kapwa lingkod bayan doon. Uy, Kap, Maicon, Sik at Kapinpin, magandang umaga po. Ito din. Wala ring tigil sa pagsiservisyo. Kap, Maicon, Sik at Kapinpin ng Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City. Antonio Halyarses, magandang umaga. Doc Toy Santo Tomas, good morning po. Gloria Gabriel, salamat. Salamat po kasama sa pangalan niya na and thank you. Si Galileo Palomares Toca. Romy Chan, good morning. Nelia De Malanta. Ayan, at si Run ba ito? Run D. Danor, magandang umaga. Si Blessy, tama ko. Blessy Pantalunan. Good morning, tama ko doon ha. Nelia De Malanta, yes. Manuel Fernandez, Elena De La Cruz. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. So ito nga po, para doon sa mga tagabayan ng Hain, Katsokanan, magandang balita po ito. Una, ito po ay ginaganap ngayon sa San Agustin Parish Church, San Ambrosio Hall. Ito po ay para sa mga residente Katsokanan ng Don Mariano Marcos, San Roque, Imelda, Langla, Sapang, Niugan, Dampulan, San Josep, Nabao po yun, at Ocampo, Rivera. Yan ha, yung mga lugar na yan. Enjoy po ninyo, mga Katsokanan, ha, yung naturang mga serbisyo. Ha, para inihahandog po yan mismo ng pamahalang bayan sa inyo, sa inyong kapakinabangan, ano ho? At so, pangalawa, Santo Tomas North Elementary School. Para sa mga residente yan ng Santo Tomas North, Santo Tomas South, San Pablo, Magsalisi, Pinanggaan, at San Vicente, mga Katsokanan. Pangatlong venue, Ulanin Pitak Elementary School, para sa mga residente ng Ulanin Pitak, Herrera, Calabasa, Pakul, San Jose at Putlod. Para sa mga residente naman ng Pamakpakan, Nimbunya, Malabon Caingin, Lambakin at Marawa ay doon po sa Pamakpakan Elementary School. Okay? So yan po, serbisyo karaban na umaarangkada po ngayon. Diyan sa bayan ng Hain sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayan po. At ito pangipanyay, sabi dito, wellness caravan at libreng eye check-up at salamin. Panyaya pa rin ni Mayor Attorney Sylvester Austria. Sabi niya, inaanyayahan ang lahat ng mamamayan ng bayan ng Hain na makibahagi sa mga libreng serbisyong handog ni Mayor Santi Sylvester Attorney. Naalala ko si Mayor Santi kasi ganito rin. Brand ng serbisyo. Eh. Nung kanyang tatay, itong ginagawa ngayon ni Mayor Attorney Sylvester Austria. No? Diba? Tsaka na pagkaganitong pagkakataon, maalala nyo rin eh, si Mayor Santi, yung talagang todo kalinga sa kanyang mga kababayan. Kasama po ang Provincial Manpower Training Center o PMTC sa ilalim ng pamumuno po ng Provincial Government of Nueva Ecija at First Family First Optical. Ayan, oh, meron din. Oh. Wellness caravan, libreng gupit, masahe, manicure at pedicure, libreng eye check-up at salamin. May 4, 2026, 8 a.m. sa Old San Agustin Parish Church. Oh, di ba? So, good morning. Talagang yun lang masasabi mo. Good morning! Sa pangunguna nga po ng alkalde ni Attorney Sylvester Osia at yung kanyang mga kasama riyan na mga naglilingkod sa bayan. Oy, good morning, Jocelyn De Jesus. Tsak si na Mayora Sylvia Austria, busy rin po sa paglilingkod. Si Mayora, busy rin yan. Kasama po ni Mayor yan sa pagsiservisyo. Ganun talaga yung asawa ng Mayor eh, si Attorney, no? Ganun talaga yung asawa ng Mayor eh. lalo na riyan eh, kung ano yung, ganun yung First Lady. Kung ano ang maitutulong talagang gagawin, isi-servisyo po. Jocelyn De Jesus, Marisa Gahes, good morning. Uy, si vlogger G Magpayo, ha? Magandang umaga si pag-vlogger na to. Jocelyn De Jesus, Kapepe Balagtas, Kasanga, Batang Nueva Ecija, sabi niya, magandang umaga po. Turing Constantino, gandang umaga. Si Kapepe Blanc. Uy, si Jackie Mangahasang Maldita ng Nueva Ecija ay nag-good morning daw sa atin. Mag-good morning din po ako sa iyo. Ah, Miss, ay, hindi pala Miss, Malditang Jackie Mangahasang. Sorry ah. RJ Bureau of Standards natin. Patay na naman ako nito. Maki KBP ako dito. Jackie, bakit ba kasi may tatak kang maldita? Ah, hindi ko po minumura si Jackie. Ah. Yun ang tawag niya eh. Yun ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan eh. Mga taga-suporta si Jackie mga maldita raw eh. O eh, baka nakabantay kasi lagi sa amin dito yung mga taga-Bureau of Standards ng KBP. Baka mabawal ako, baka akala inaaway kita, babae pa naman. Mag-Mother's Day pa naman, malapit na. O, di ba? Tama-tama pala yung mga servisyo rin nato ng ano, ng hain dahil niya magma-Mother's Day, di ba? Oo, yung pagkalinga sa mga nanay diyan, kasama na 'yon, Coleta, Atencio, Yabut. Good morning. Oy, si Sister Jocelyn De La Cruz, Mariko, gandang umaga, Joseph Devla, Bernie, Sikat de Dios, good morning. Okay, si Amy Bada Geraldine, gandang umaga. Meron tayong 38 minuto, katsoka na, makalipas naman ang ganap na ikaw alo ng umaga. Tingnan ko lang po ang aking assignment. Marami pa tayong mga balita at pagkukwentuhan, mga katsoka na, siyempre. Dito lamang sa atin namang himpilan. Samantala, ayun nga, oras natin, ganap ng alas 8.34 at ang oras sa atin ng BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan, i-bio flu na.
5: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ay, speaking of hain, si Konsehala Josie Angeles, nag-like ako, tsaka nag-follow at nag-share. Nagahabol eh, baka daw, baka manalo, baka mabunot eh. Miriam Pastor, magandang umaga, Christian Santiago. Naisip niyo ba, bakit merong, ano, merong korte sa The Hague, sa The Netherlands? Bakit merong International Criminal Court? Sana nakinig kayo kanina, kachokaran doon sa ating gawing viral ang mag-aaral sa Vanguard Balita. Kinwento yan ni Rico John Ferrer sa pamamagitan ng ating research team. Oh, di ba? Sa Vanguard Balita. Talaga namang magagaling yan eh. Biliba ko riyan eh. Oh. Bakit mayroong mga International Criminal Court na ganyan? Bakit mayroong dumirinig sa mga... Tapos... Alam niyo bang may kaugnayan din yung latest pronouncement ni Donald Trump? Ni President, tong lolo niyo, President Donald Trump. Diba sabi ni Trump, yun daw mga puwersa ng Amerika ay parang mga pirates. Sa pagharang, dun sa, yung pagpapatupad nila ng embargo, yung pagharang mga kachokaran dun sa mga barko na may lamang mga krudo, mga supply papunta ng Iran, no, para sa Iran, para daw silang mga pirata. Saan ka nakakita nung presidente itinuring na pirata yung kanyang mga puwersa? Oo. Hinalang kwek-kwek, gandang umaga. Miriam Pastor, good morning. Uy, si Lodi Lalik, kumusta si Don Lodi? Aba, nakakailang taon na ba? Napakarami na sigurong dulyar nitong si Lodi Lalik ngayon eh. Bakit ako'y alapang nararamdaman? Isipin niyo yun, sabi ni Donald Trump, yung lolo niyo, si US President Donald Trump, yun daw kanyang mga sundalo, eh para mga pirates. Kung humarang dun sa mga barko, mga supply na papunta ng Iran. Nag-impose kasi sila ng embargo, di ba? Annalyn Lejano. So, pirate, international court, bakit merong naghihiri ngayon dun sa The Hague, The Netherlands? May ugnayan pala yun. Yung mga pirata na yan. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Na pirata ang unang problema po ng international community. Aba, yun ha. Nung unang panahon, yung mga pirata ay tinuturing pong mga kalaban talaga ng sangkatauhan. Hostis humani generis. O kaaway ng buong sangkatauhan. Parang yung kinakaharap nung isa doon, di ba? Crime against humanity. Di ba? Crime against humanity. Hostis humani generis. Kaaway ng buong sangkatauhan. Hindi lang ng isang tao, kundi ng lahat ng tao. Ang ibig pong sabihin, mga kachokanan, hindi lang isang bansa ang biktima, kundi ang lahat ng gumagamit ng dagat para sa kalakalan, para sa paglalakbay. Dahil dito, nabuo po yung konsepto ng universal jurisdiction. Yung mga pirata na yan ang dahilan kung bakit nabuo ang tinatawag na universal jurisdiction. Kung saan kahit sa bansa mahuli ang isang pirata, kahit sa bansa sa mahuli, pagka siya pirata, pwede siyang litisin doon kahit hindi doon naganap ang krimen. Kahit hindi doon ginawa ang pamimirata. Ang prinsipyong ito, mga kachokara, ng naging pundasyon ng pag-uusig sa mas mabibigat na krimen sa modernong panahon tulad ng genocide, at yun nga po, crimes against humanity. Kung saan pinaniniwalaan po na ang mga gumawa ng ganitong mga paglabag sa human rights ay dapat managot saan man sila matagpuan na bansa. Kahit sa Pilipinas, kahit sa the Netherlands. Sa madaling salita, ang piracy po ang isa sa mga unang krimen na kinilala ng mundo bilang banta sa buong sangkatauhan. Kaya't hanggang ngayon, dala pa rin ito ang parehong prinsipyo ng pandigdigang pananagutan na hinaharap po ng mga taong itinuturing na salot

0: Marisa Gahes, yes. Si Loretta Navarro, ayun, good morning ha, may binabati si Loretta, ha, saan ba yun? Dito nga natin tingnan, makikita ko ba dito yung kuyang? Ha? Sa medyo malabo na eh, ang pananaw eh. Ha? De, tingnan natin ha. Teka, ito, kailangan, magre-refresh tayo ng konti. Refresh. Asan yun? Ayun, si Loretta Navarro, sabi niya, good morning po, Sir Arman, watching from Bellavita, Bangad po. Ayun, nasa Bellavita, Bangad, si Loretta Navarro. Ayan, good morning. At dun sa mga kasama natin na nakatutok dyan, magandang umaga. Kayo po ay bahagi ng ating palatuntunan, ha? Norma Kaliwag, J.R. STG Fernando. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. So, ini-invite din po namin kayo to like, follow, and share ang ating po namang Facebook na 1188DCXOAM, Jonathan Toquero. Magandang umaga. Shout out, Jonathan. At sino pa ay si John Jason nga sa San Jose City. So kung sino man po ang hawak nila yung cellphone dyan ngayon eh, di ba? Hawak nila yung cellphone. I-like, follow, and search. I-search po natin. Then like, follow, and share ang ating 1188DZXOAM. Para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Oras! Good morning daw, sabi ni Macario Mabalay. Fajardo, uy, gandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Ha? Tata Mario. Gandang Monday, ha? Kumusta po ang inyong ano, ang inyong naging almusal, mga kachokran? Masagana po ba? Regina Caballes Mendoza. Kung masagana po ang inyong almusal, mabuhay po kayo. Kung hindi naman, di better luck next time. At least, lagi tayong may next time, di ba? Lagi tayong may pag-asang bumawi. Lagi tayong may chance ang makabangon. Si Konsehala Rina Mercado, good morning, ha? Magandang umaga po. Konsehala Rina Mercado, ngayong araw na to, tatalakayin na naman po mga kachokaran yung impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte at ang paniwala ni Attorney Lorna Capunan, malakas ang mga ebidensya. Nakita raw niya yung mga ebidensya, di ba? Napanood naman natin pare-pareho yun sa House Committee on Justice at para sa kanya, may posibilidad pa na bumagsak ang Vice Presidente sa kasong Pandarambong. Oras natin, kachokaran, ganap na ang 8:47 at ang oras, inatid pa rin sa atin ang bio-flu. Tormor symptoms, baka flu na yan, i-bio-flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. Tormor symptoms, anong sabi?

0: na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At... Sigurado, tututukan po ng marami mga kachokaran yung pagdinig ngayon kung ito ba'y makakaakyat na sa plenaryo. Ano? At sa plenaryo naman, meron silang target na ilang araw pa para pag-uusapan po yan bago makarating sa Senado. Kung makararating sa Senado, ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice Presidente ay one-third ng lahat ng mga miyembro ng House of Representatives. Siya po ay 106 na mga mambabatas, mga kachokaran. No? By the way, yung yatang mga pondo sa national government, baka magsimula nang bumaba.

0: sa simula ng Mayo a 12. Yan. Pataas niya, baka at least magkaroon na ng project. At nirecompute na pala. Nirecompute na. Ang naging basihan ngayon ng computation, mga kachokaran, ay yung pinakamataas na presyo ng diesel nung 140. Nag-140, di ba? Doon na kukumputin, mga kachokaran. Oh. Nakompute na. Kaya ano na ngayon? Lalarga na muli itong mga proyekto sa pamahalaan, sa gobyerno. Ayan. Shout out daw si Jonathan. Yes. Sino ba yung nasa biyahe? Si John. John, ayun, papuntang San Jose. Biyahe sa San Jose. Si John John. Oh. Tapos si Jocelyn De Jesus. Yeah, lagi daw sila, sabi ni Lorna Navarro, lagi naman sila na nakatutok dito sa 1188 DZXOAM. Saka sa Big Sound FM, di ba? Nakatutok din kayo sa Big Sound FM. Alger Yvonne Dev. Celia Lucio Nooy. Ha? Gandang umaga, ha? Okay. At si Macario Mabale Fajardo. Yan. So, yun nga po, mga kachokaran, ang inaasahan ngayon, no? Tututukan ngayon yan. At sinasabi naman ng iba pa, sabi ni, hindi lang 6.7 billion pesos yan, pinag-uusapan dyan, na dumaan. Kasi yun daw, 6.7 billion pesos, yun lang yung na-flag. Yun lang yung suspicious at saka yung covered. Dalawa yun, di ba? Suspicious at covered. Okay. So, transactions. So, meron pang mga transaksyon na hindi na ideklarang suspicious, hindi na ideklarang covered. Yun naman ang iniisip ng iba. Pero, subaybay na lang natin. Tingnan na lang natin. Ito ang mahalaga, mga kachokaran, sa atin namang kalusugan. Ha? Kailangang maging handa tayo sa sobrang init ng panahon. Ngayong araw na to, aabot sa 44 degrees Celsius ang mararanasang heat index sa bansa ngayong Lunes, May 4, ayon po yan sa PAGASA. Hindi naman lahat pero hindi naglalayo-layo yan. Oras muna natin, ganap ng 52 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga at ang oras, inatid naman sa atin ang Rexidol Porte, bilis banat sa 4.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagang Unilabian.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oy, batiin ko muna ng belated happy birthday yung aking gwapong-gwapong kumpare. Si Past Faithful Navigator, Eli Sauco, ang magiting na lalaki sa likod ng Los Bimindas Event Center, Los Bimindas Cafe. Yan, si paring Eli Sauco, ha? Magandang umaga, pare ko. And belated happy birthday!
4: Happy birthday!
0: May utang ako eh. So isa pa, ha? Happy birthday, paring Eli Sauco, ng Los Bimindas at ng Archbishop Gabriel M. Reyes Assembly ng Knights of Columbus.
4: Happy birthday!
0: Siyempre, pagbati mula sa mga nagmamahal na kapatid, mga kabalyero de Colon, Celia Lucio Nooy. Yes, good morning. Ganun din sa 3692, Council 3692, Council 6000, labs na labs ka ng mga taga-Council 6000, ha? Pare ko, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday din doon sa ating tandem sa Vanguard Balita, yung ating co-host, si Rico John Ferrer. Aba, wala nung Biyernes. Nagpaalam lang. Siya ay wala. Hindi sinabi, birthday niya pala.

Happy, happy birthday. Yan. Eto na nga po, kachongaran, aabot sa 44 degrees Celsius ang mararanasang heat index sa bansa ngayong Lunes. Ayon po yan sa PAGASA, batay sa forecast ng PAGASA na itala na nasa 13 lugar sa bansa ang makakaramdam ng heat index na nasa kategoryang danger. Nora Aguilar Gutierrez, 13 lugar sa bansa ang makakaramdam ng heat index na kategoryang danger. Yung damang init yung nararamdaman natin sa balat. Eh kung sa bagay ako, makapal yung balat ko eh, kaya makulay pa. Di katulad ng balat nyo, maputi. Ako, colorful. Pinakamataas sa Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius heat index. 43 degrees naman sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte at Bacnotan sa La Union. Samantala, 42 degrees Celsius heat index naman sa Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan at San Ildefonso, Bulacan. Gayun din sa Camiling Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte at Davao City sa Davao del Sur. Ang heat index na nasa pagitan po umano ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa kategoryang danger na mapanganib sa kalusugan na posibleng magdulot ng heat cramp, heat stress at heat exhaustion ayon sa PAGASA. So siguraduhin lang po natin na ready ang ating katawan. Ano po? Kailangan ng pananggalang sa init, magdala ng payong. Kailangan po natin ng mas maraming tubig. Iwas sa kape, iwas muna sa alak. Huwag masyadong ano kasi nakakapag-dehydrate po yun. Sabi ng mga expert, Anne Marie Paez Dela. Ah, Dela Paz, ayun yun, Dela Paz Dela. Oo, ganun talaga yun. Nararumble-rumble minsan eh. No? Gandang umaga at maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay doon sa bayan ng Haina. Congratulations po. Happy, happy fiesta. Congratulations sa napakaraming mga aktibidad na pawang pantulong po sa ating mga kababayan dyan. Sa panguna ni Mayor Attorney Silvestre.

Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho. Kasama natin sa technical side ang ating engineer Boy Piñera. Ako po si Armand Galang. Maraming salamat, Panginoon. Thank you very much, Lord, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pag-arian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: KBP Nueva Ecija Chapter Upland Bloodletting 2026. Maraming salamat po sa lahat ng tumugon para matulungang madugtungan ang buhay ng ating mga kababayan. Blood donors, sponsors, volunteers, lalong-lalo na sa 91
1: TZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran Forte!
3: Unilab yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO
6: Doble Uno
5: Doble Ocho.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO! Doble uno! Doble ocho!

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO!
3: Double One Double Eight!
4: Masakit ang ulo ko.
5: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double One Double
1: Eight. Double One Double Eight.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yunilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho Doble Uno Doble Ocho

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

Sundan ang Basta-Bata sa bago nitong time slot tuwing Biyernes. Mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang Basta-Bata ay mapapakinggan sa mga piling himpilan ng Big Sound FM at Big Radio 1180 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood din kami sa Facebook at YouTube channels.

0: XO!
1: Double one, double eight!
2: Kabigsa, narito ang ligtas tips sa tag-init. Ugaling uminom ng maraming tubig, lalo na kung pinagpapawisan. Iwasan ang paglabas ng bahay o opisina mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa tuwing lalabas ng bahay o gusali, gumamit ng pananggalang sa init tulad ng sombrero at payong. Magsuot ng manipis, maluwag o light-colored na kasuotan. Iwasan ang pag-inom ng alak, ape at tsaa dahil ito ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi na maaaring mauwi sa dehydration. Kumain ng masabaw na prutas tulad ng pakwan, melon, singkamas, pipino at iba pa. Iwasan kumain ng pagkain mataas sa protina dahil ito ay nakakapagpataas ng metabolic heat. Gumamit ng sunblock o sunscreen. Kung makakaramdam ng sintomas, heat exhaustion tulad ng matinding pagkauhaw, pagkahilo, pananakit ng ulo, panghihina, pagsusuka o pamumulikat, ihinto muna ang gawain. Pumunta sa preskong lugar, uminom ng malamig na tubig, luwagan ang damit at agad humingi ng tulong.

0: Out of the 8 minutes. After five. Walong sandali pa rin po sa alas 5 muling. Magandang hapon. At sumasa sa inyo, Samot Sari Program sa DZXO. Sa unang bagay na ating malatuntunan, narito ang nalabas na ating mga panghapong mga balita sa hapong ito ng Lunes. Unang araw na Lunes sa buwan ng Mayo, Mayo 4, 2026 ang ating petsa sa ating mga balita.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga paunang balita pang alas 5. Bilang bahagi umano ng adikain ng pamahalaan na maihanda ang mga kabataan bilang mga susunod na leader ng ating bansa, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang roll-out ng scholarship program para naman sa mga estudyante sa kolehiyo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Sa pamamagitan ng Social Civic Project Fund o SCPF, bawat barangay ay paglalaanan ng 200,000 piso. Ang kalahati nito ay gagamitin para suportahan ang presidential scholars ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Sinabi ng Pangulo na bawat barangay sa buong bansa ay magkakaroon umano ng 5 scholar, kaya't sa 42,000 barangay sa buong bansa, mahigit 200,000 ang magiging presidential scholars. At binigyan din pa ng Pangulo ang halaga umano ng edukasyon dahil wala nang makakaagaw nito. Kanino man, kapag maganda umano ang naging advokasya mo, ay nag-aaral kayo ng mabuti, ay napakabigat na kayamanan, yan ang nasa inyo. Kahit ano pa ang mangyari, ay hindi na umano makukuha yan ni naman ayon pa sa Pangulo. Ang scholarship program ay idinisenyo upang palakasin ang barangay para sa direktang suportahan ang kanilang mga kabataan at isulong umano ang academic excellence at muna'y paghubog ng isang leader sa level ng komunidad. Sa pamamagitan umano ng pagtutok at pagpapalakas sa edukasyon, sinabi ng Pangulo na pangarap umano ng administrasyon ang isang henerasyon na mga Pilipino na handang harapin ang responsibilidad sa paghubog ng ating bansa. Samantala, sa iba pang mga paunang balita, sa ating ilang mga pangunang balita, House Committee on Justice araw nito ay nagkaisa na pinagtibay ang committee report na may naka-attach na resolution na itinatakda ang Articles of Impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte, kung saan ay nilinis na ang daan para sa botohan sa plenaryo ng Kamara. Ang pag-aproba ay nagsimula doon sa motion na isinagawa ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, ang kinatawan na ikalawang distrito ng Lalawigan ng Quezon. At umano'y nangyari ito less than a week pagkaraan na ang Justice Panel ng Committee o ng Kamara ay nagkakaisa inaprubahan ng motion na napatunayang may probable cause para ma-impeach ang Vice Presidente. Lahat ng 55 mga miyembro ng House Justice Panel ay bumoto pabor umano sa motion ni Suarez. at ang House Justice Committee Chairperson at kinatawan ng ikalawang distrito ng Laluiga naman ng Batangas, si Gerville Luistro ay nagpahayag na ang panel ay sumusunod sa itinatadhana na salikang batas at sa lihan na sinagawa ang naturang proceedings para sa impeachment ay nasunod. Sinunod natin ang konstitusyon, hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut at iginalang natin ang proseso. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin, pahayag pa ni Luistro. Sa kaugnay na balita, wala na umunong tatayong author naman sa resolusyon na nagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa bagong draft ng resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte na lumutang ngayong araw nito ng Lunes, May 4, ay tinanggal ang pangalan ng mga mambabatas na nagsisilbi o munong author o may akda. Bago ito ay dalawang draft na resolution ang umunang lumutang kung saan ang 43 kongresista sa panguna ng chairman ng House Committee on Justice ang tumayong may akda, habang sa pangalawang draft ay gayunman 15 mambabatas na nasa unang draft ang nawala sa pangalawang draft na naging kontrobersiya dahil umano lumalabas na may mga mambabatas ang umatras umano sa pagsuporta sa impeachment case labang kay Duterte. Matapos ito ay lumutan naman ang ikatlong draft kung saan ay wala ng author sa ibaba ng 14 na pahinang resolusyon ay nakalagay ang pangalan ng 83 kongresista na kinabilangan ni na House Speaker Faustino Boji D. at House Majority Leader Sandro Marcos bilang mga ex-officio members. Base umano sa kalakaran ng Kongreso, lahat ng resolusyon at House Bill ay nakasaad ang pangalan ng mamabatas na may akda nito. Samantala, sa puno naman ng komite nitong Lunes ay inaprubahan ng 55 Justice Committee members ang resolusyon na nagpapa-impeach kay Duterte. Kabilang umano sa mga mambabatas sa mga ito ay sina Representatives Mauricio Dumogan, Brian Poe, Pepito Alvarez, Keith Flores, Isabel Maria Zamora, Franz Vincent Legaspi, Jose Joboy Aquino, Joel Chua, Enix Junicio, Lourdes Juan, PM Vargas, si Munir Arbizon, Emerson Emeng Pascual, Janice Degamo, Bienvenido Abante Jr., Judah Sidre, Bernadette Barbers, Ramon Rodrigo Gutierrez, si Mary Ann Matibag, Jan Pargeros, at si Terry Ridon. Kasama din uno sa nag-aproba sa committee report, sina Representatives Alan T. Winico, Sara Elago, Javier Miguel Benitez, Janet Garin, Yazer Alonto Balindong, si Ferdinand Biron. Kasama rin ang pangalan ni Raymond Democrito Mendoza, Yevgeny Vicente Emano, Paolo Ortega V, J. Kong Hun, J.J. Suarez, Albi Benitez, Doris Maniquis, si Lawrence Defensor, Jam Baronda, Maria Alana Talino Santos, Zia Alonto Andong, Micaela Gonzalez, Howard Cunyo, Hila Costa, Ann Victoria, Veloso Tuazon, Crispin Diego Rimulya, si Jose Bong Teves Jr., si Munir Arbizon Jr., Christopher Shin Gonzalez, Leila Dilema, Stephen James Tan, Percy Sendanya, Antonio Tino, Reynold Tan, Roy Gonzalez at Maria Cristina Talavera Lopez. Sa iba pang mga pangunahing balita, atin naman tanggapin ang report ng DOST Pag-asa para sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kamin Pag-asa.
2: Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan, dalawang low pressure area ang ating minomonitor sa ating monitoring domain. No? So sa kasalukuyan, itong pareha sa low pressure area ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong mas malapit na LPA sa atin, huling namataan kaninang hapon sa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. At yung pangalawang low pressure area ay latest location po natin kaninang 3 PM, nasa layong 2,770 kilometers silangan rin po ng Mindanao. Itong mas malapit na low pressure area ay malit yung tsansa or hindi natin inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw, pero posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Mas mataas yung tsansa nung malayong low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw. Less likely maging bagyo within the next 24 hours pero continuous monitoring po ang ating ginagawa dahil mas tumataas yung tsansa na maging tropical cyclone or ganap na bagyo ito over the weekend. At patuloy nga ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko dito sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mainit at malinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. So nakikita natin na nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan pero improving conditions na ating mararanasan for most of Visayas and Mindanao. So for Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan. Wala po tayong inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy ng mga kaulapan at pag-ulan. Magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa epekto ng easterlies, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa area ng Palawan. Pero magpapatuloy itong magandang panahon, generally fair weather throughout most of Visayas and Mindanao. Maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala ring nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito po yung ating latest tropical cyclone threat potential forecast na kung saan makikita natin yung general track or location nitong ating mga sama ng panahon na minomonitor sa mga susunod na araw. So for this week, nakikita natin dito na ito sa diagram sa itaas na yung mas malapit pong low pressure area, mas malit yung chance ang maging bagyo pero lalapit ito sa ating kalupaan. Posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility bukas as early as Thursday. Magdudulot pa ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, possibly ilang portions rin po ng Palawan. At yung mas malayong low pressure area, ito po yung mas mataas sa chance ng maging bagyo sa mga susunod na araw. Possible entry ng PAR ay towards the end of the week. So by Saturday or Sunday, posible itong pumasok ng ating area of responsibility. Generally, northwestward yung kanyang paggalaw. Pero hindi naman ito natin ito nakikita ng senyales sa ngayon na lalapit sa ating kalupaan. So generally recurving track yung ating nakikitaan dito sa pangalawang low pressure area na mas malayo sa ating bansa. So patuloy po yung ating pagmonitor sa mga sama ng panahon na ito. At itong mga areas po ng Visayas at Mindanao, maghanda po tayo sa mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. At para naman sa ating extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa. So for Luzon, Particular na sa mga areas ng Metro Manila, Baguio at Legazpi. So sa araw ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, wala pa tayo inaasahang direktang epekto ng papalapit na low pressure area. So for most of Luzon, generally fair weather, magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon. Pero maghanda pa rin po tayo sa mga panandaliang pag-ulan, mga panakanakang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga thunderstorms na ito sa bandang hapon hanggang sa gabi. Sa areas naman ng Visayas, mapapansin po natin itong silangang bahagi ng Visayas unang makakaranas ng mga epekto ng papalapit na low pressure area as early as Thursday. No? So for most of Central and Eastern Visayas, Thursday to Friday, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit sa araw ng Biyernes, buong Visayas na, so including Iloilo City, makakaranas na ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, so same as Visayas, itong silangang bahagi ng Mindanao muna yung mga makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na LPA. So as early as Thursday, asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So in the coming days, patuloy po tayo mag-monitor sa mga susunod na weather updates sa ini-issue ng PAGASA. Yung mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings ay i-monitorin po natin para maging handa po tayo sa mga papalapit na weather systems na ito. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:40 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:32 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga localized warnings tulad ng thunderstorm advisories, rainfall advisories, maging yung mga heavy rainfall warnings, ay follow po kami sa aming social media accounts at @UST_PAGASA. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.
0: Maraming salamat, Sir Danny Villamil, sa kala po natin naging tagapagulat mula sa DOST PAGASA. Sumayin niyo balita pang 5 o'clock. Ang inyo pong naging tagapagbalita sa ating Samot Sari program, John Jerry Guzman.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO! Doble uno! Doble ocho!

0: 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilabian yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms, baka flu na yan, eh, BioFlu na.
3: Masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yun nilab yan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa sakit ng ulo, mag-Bio Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. Bye, Jessic. Ingat.
5: Magandang araw. Isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
6: Sasamahan kita.
7: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

November, KBP. 5:31, kumusta na ang simula na naman isang panibagong linggo sa ating pakikibaka. Parang kailan lang nung Labor Day, pakikibaka. Ito na naman Lunes, pakikibaka pa rin. At kumusta na po? Ayan, meron paparating na sama ng panahon. Ano? Within the week, kung noong buwan ng Abril, zero tayo sa Bagyo. Baka itong buwan ng Mayo ay mukhang magkasunod pa. Pero wala rong chance na mag-landfall. Papasok lang sa par. If ever, ayan na hinihintay niyong si Kaloy, paparating na rin si Doming. Ayun, yung dalawang bagyo. Ano, baka within this week, Huwebes, tapos sa weekend. Pero ulan-ulan sa gawing Kabisayaan. Abay, welcome na welcome yung ulan sa sobrang init ng panahon na ating nararamdaman. Di ba? Sa sobra. Sobra, matindi, severe, severe. Yung mga tag-init natin na nararanasan. At lalo na sasabayan pa ng nawalan ng serbisyo ng kuryente. Pambihira naman ano. Ha? Walang masulingan ng ating mga kababayan. Anyway, 5:32. Narito muna awitin natin sa inyo na Rex It All 40.

0: Y ahora we did a deed now, Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 5:37, oras rin sa inyo ng 2-0, mag-2-0 forte. My total cough reliformi, laban sa dry and unstoppable, katesa sa lalamunan due to post-nasal drip, at sakit sa kakao mo na available 2-0 night syrup.
4: Tiyuloy di bali!
5: Nabitin at 2-0 forte. Daan iti Total Cough Relief Formula. Laban iti namaga ken awan sabdeng nga uyek. Gatel iti karabukob panggep iti post-nasal drip. Ken sakit iti kakauyek.
6: Unilab yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2-0 forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years ng alaga, alagang Unilab yan! Meron pa tayong 17 sandali bago magbalita pang alas 6. Mamaya po, balita 6 PM. At narito, awitin na dito ba ng Rexidol Forte.
3: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

0: Yair Avitin, mula kay the late Fred Aguilar. Hati sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas

0: sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessica Gad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa sakit ng ulo, magbay Jessica Gad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa by Jessica. Ingat. Ang tabayanan po sa ilang saglit ang atin ang balita pang alas 6 at syempre pa lagay ng panahon sa susunod.

0: Meron tayong apat na sandali malipasa ang ika-anim. Muling magandang gabi. Mula sa silid pambalita ni Pilan D-Saxo, narito na balita pang alas 6.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga paon ng balita pang 6 o'clock. Bilang na mga kabayan sa Albay na naapekto naman na asfall ng nangyari kasunod naman ng pagbubuga ng bulkang Mayon noong nakarang araw na Sabado, umabot na sa mayigit sa 6,000. Ayon ito kay Albay Governor Noel Rosal ngayong araw ng Lunes. At ayon sa punong lalawigan, ang mayigit sa 6,000 kabahayan ay manoy tinamaan ng asfall ang kanilang mga bahay. At ayon kay Governor Rosal, lava dome ng bulkang Mayon ay nag-collapse kahapon araw ng Linggo at nag-trigger ang asfall na nakapekto sa mga munisipalidad ng Ginobatan at pati na ng Kamalig. At kailangan mo ngayon ang mandatory na pagsusuot ng face mask at dapat ay N95 na klase ng face mask dahil sa mapakalib ang asphalt lalo na umuno sa mga bata. At wala naman na iulat na nasugatan ayon sa punong lalawigan dahil sa ang lalawigan ay pinagayakan ang naturang abnormalidad na naturang bulkan. At ang mga residente sa Albay, alam na nila kanilang gagawin. So far, wala naman na iulat na casualty. At maging sa mga ospital ay wala at nakapaghanda ang kanyang mga kababayan. Ngayon man ay ilang sa mga livestock ay tinamaan ng asfall at mga nasira ang mga pananim at pati na mga alagang mga hayop ay nalagay sa delikadong kalagayan. Samantala, sa ating maring mga pangunahing balita, may pananakot umano sa mga kongresista at senador para bumoto ng pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay Senador Aimee Marcos. Sa later release, ibig sabihin ay itetengg doon ang kanilang mga project ngayon na sanay na umano sa hirap na hirap pa rin at walang project, walang lumalabas umano ngayong mga three letters daw o OMB, Ombudsman. Kakausapin daw kayo. Ano ito? Panakot ayon sa presidential sister. May balita umanong ganyan pati sa taas, ayon pa sa senadora. Naniniwala naman si Senadora Marcos na sa nasasampa sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil umano madali na umano makakuha ng one-third na boto sa House of Representatives. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes. Madaling makuha. Wala nang duda. Iakyat talaga sa Senado. Dagdag pa ni Aimee Marcos. Samantala sa iba pang mga pawaring balita, Anti-Political Dynasty Bill muling itinulak na maipasa. At muling itinulak ni House Speaker Faustino D. III ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na isa umunong hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Kung tunay umano natin palalakasin ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, ay ipasana na natin ang Anti-Political Dynasty Bill, sabi ni D sa isang talumpati sa pagbukas ng sesyon ngayong araw nito na Lunes. Inilatag din hindi ang legislative priority ng Kamara de Representante sa mga nalalabing linggo ng first regular session ng 20th Congress. Ang mga komite ay patuloy muno sa kanilang pagganap at nakafocus at disiplinado. Tinitiyak na ang pamamahala ay nanatili muno ng steady, responsive, and accountable. At ngayon lunggong ito ay tatalakay naman ang National Land Use Act upang magkaroon tayo ng malinaw at pangmatagal ang plano sa paggamit naman ng ating mga lupa at likas-yaman. Dagdag pa ng Speaker, ay kay D ay nakatakda rin inaprobahan ng Kamara ang amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace upang matiyak na angkop pa rin ang tulong na binibigay nito sa mga pangilangan ng mga beneficiaryo. At panahon na rin upang pagtibay naman ang panukalang batas para sa 4Ps o pamatyak na ang tulong ay nanatiling maayos, sapat at napapanahon. Sinabi pa ng leader ng Kamara na ang mga panukalang ito ay bahagi mo ng legislative agenda ng mababang kablungan upang matyak na nakahanda umano ang ating bansa sa hinaharap. Tututukan natin ang mga ito dahil narito tayo at hindi lamang upang pangalagaan ng kasalukuyan, narito tayo upang maging handa para sa kinabukasan. Dagdag pa ni D. Sa iba pang mga pauneng balita, wala umanong nakikita namang Senate coup itong si Senator Erwin Tulfo. At ibinasura ni Senator Erwin Tulfo ang umanong mga haka-haka tungkol umano sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado sa kitang umano ng isang pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa mataas na kapulungan. Ayon kay Tulfo, na nanatiling buo ang suporta ng karamihan naman ng mga senador kay Senate President Vicente Soto III at wala umanong basihan ang usap-usapan hinggil sa Senate coup. Binigyan din pa ng senador na mas dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang mga pangunahing suliranin ng bansa tulad umano ng mataas na presyo ng gasolina, kalusugan at pagkain kaysa naman sa usapin ng politika at pagbabago ng liderato. At siguro dapat na unahin natin, huwag natin unahin ang ating sarili, ang ating mga partido. Yung interes na mga yan, dapat interes ng tao ang ating unahin. Dagdag pa ng senador. Sa lagay ng panahon, narito
2: muli sa pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan, dalawang low pressure area ang ating minomonitor sa ating monitoring domain. No? So sa kasalukuyan, itong pareha sa low pressure area ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong mas malapit na LPA sa atin, huling namataan kaninang hapon sa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. At yung pangalawang low pressure area ay latest location po natin kaninang 3 PM, nasa layong 2,770 kilometers silangan rin po ng Mindanao. Itong mas malapit na low pressure area ay malit yung tsansa o hindi natin inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw, pero posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Mas mataas yung tsansa nung malayong low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw. Less likely maging bagyo within the next 24 hours pero continuous monitoring po ang ating ginagawa dahil mas tumataas yung tsansa na maging tropical cyclone or ganap na bagyo ito over the weekend. At patuloy nga ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko dito sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mainit at malinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. So nakikita natin na nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan pero improving conditions na ating mararanasan for most of Visayas and Mindanao. So for Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan. Wala po tayong inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy ng mga kaulapan at pag-ulan. Magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa epekto ng easterlies, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa area ng Palawan, pero magpapatuloy itong magandang panahon, generally fair weather throughout most of Visayas and Mindanao. Maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagay ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala ring nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito po yung ating latest tropical cyclone threat potential forecast na kung saan makikita natin yung general track or location nitong ating mga sama ng panahon na minomonitor sa mga susunod na araw. So for this week, nakikita natin dito na dito sa diagram sa itaas na yung mas malapit pong low pressure area, mas malit yung chance ng maging bagyo pero lalapit ito sa ating kalupaan. Posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility bukas as early as Thursday. Magdudulot pa ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, possibly ilang portions rin po ng Palawan. At yung mas malayong low pressure area, ito po yung mas mataas sa chance ng maging bagyo sa mga susunod na araw. Possible entry ng PAR ay towards the end of the week. So by Saturday or Sunday, posibleng itong pumasok ng ating area of responsibility. Generally, northwestward yung kanyang paggalaw. Pero hindi naman ito natin ito nakikita ng senyales sa ngayon na lalapit sa ating kalupaan. So generally, recurving track yung ating nakikitaan dito sa pangalawang low pressure area na mas malayo sa ating bansa. So patuloy po yung ating pag-monitor sa mga sama ng panahon na ito. At itong mga areas po ng Visayas at Mindanao, maghanda po tayo sa mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. At para naman sa ating extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa. So for Luzon, particular na sa mga areas ng Metro Manila, Baguio at Legazpi. So sa araw ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, wala po tayo inaasahang direktang epekto ng papalapit na low pressure area. So for most of Luzon, generally fair weather, magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon. Pero maghanda pa rin po tayo sa mga panandaliang pag-ulan, mga panakanakang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga thunderstorms na ito sa bandang hapon hanggang sa gabi. Sa area sa manang Visayas, mapapansin po natin itong silangang bahagi ng Visayas unang makakaranas ng mga epekto ng papalapit na low pressure area as early as Thursday. No? So for most of Central and Eastern Visayas, Thursday to Friday, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit sa araw ng Biyernes, buong Visayas na, so including Iloilo City, makakaranas na ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, so same as Visayas, itong silang bahagi ng Mindanao muna yung mga makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na LPA. So as early as Thursday, asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So in the coming days, patuloy po tayong mag-monitor sa mga susunod na weather updates sa ini-issue ng PAGASA. Yung mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings ay i-monitorin po natin para maging handa po tayo sa mga papalapit na weather systems na ito. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:40 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:32 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga localized warnings tulad ng thunderstorm advisories, rainfall advisories, maging yung mga heavy rainfall warnings, ay follow po kami sa aming social media accounts at @UST_PAGASA. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan William Ilagulat.
0: Maraming salamat sa ngalan po na ating naging tagapagulat mula sa DUST PAGASA. Sumayin niyo balita pang 6 p.m. ang inyo pong naging tagapagbalita, John Jerry Guzman.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon! DZXO! Doble uno! Doble ocho!

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 8 more minutes bago po mag-alas 7 na ng gabi.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

praise the Lord. Magandang umaga. Welcome sa ating po umaga palagantuan. Ngayon po yung araw ng Tuesday, 5 de Mayo. Mayo a 5, 2026. Yan po ating pecha. Muling maganda umaga. Kasama ko yung record, John Jude Guzman, Boa Banda, at Pupu kayo sa maganda umaga. Malinsangang umaga. Welcome sa ating pang umaga palagantunan.

Member KBP, oras ay alas 5:30 na ng umaga. Anong lagay? Lagay ng panahon. Ito na po. Uy, may bagyo. Malayo-layo pa naman. So, tinututukan po ng pag-asa. Kung nung nakaraang buwan ng Abril, zero ang ating naranasang bagyo. Ngayong buwan ng Mayo, mga hanggang dalawa, meron na. At eto na nga sila, mukhang magkasunod pa. Sa linggong ito, may tinututukan pong mga low pressure area. Ang low pressure area na nasa labas na Philippine Area of Responsibility ay may napakalaking tsansa na maging isang tropical depression. Sa susunod na 24 oras, malapit na, no? Kanina alas 2 sa madaling araw, ang LPA o low pressure area ay tinututukan sa labas ng PAR at pwedeng maging isang ganap na bagyo. Kung nabitin kayo kay Kaloy, di ba? Last month, baka eto na siya. Tapos, may kasunod pa si Doming, if ever. Kaya lang hindi mga tatama sa kalupaan. Samantala, ang hanging silanganin o Easterlies, mag-iisani na maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan sa ating bansa sa araw na ito ng Martes. Yun, Easterlies. Sa Buanga Peninsula at ang Palawan, makaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagulo, pagidlat, sani ng Easterlies na posibleng maging sani ng flash flood at landslide. Metro Manila, at ipang ang bahagi natin bansa, partly cloudy to cloudy skies. Same-same nitong marakarang mga araw. Mainit, ha? At ang araw po ay magpapakita ba? Ayan na, alas 5.32. Yan po ay lulubog. Alas 6.14 ng gabi. So yan po ang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Martes. Martes na, ha? Anong mangyayari pag Martes? Aba, paggalaw na naman sa presyohan ng ating mga petroleum products, may pagtaas. Aray ko. O sanay na. Sanay na.

So, sa mga nagtatanong kung magkano ba itataas naman ang presyo ng oil products sa araw na ito at Tuesday, bagya lang naman, bagya. Meron ding pagbaba. At ang bababa ay ang presyo ng kerosene. Ayun. Yan ang sulyapan nga po natin. Yung papatupad na oil price increase. Taas presyo sa diesel at gasolina sa araw na ito, Mayo 5. Posible raw na mahigit sa 2 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel at sa gasolina ngayong araw. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, tataas ng 2 pesos 66 centavos per liter halaga ng diesel, habang 2 pesos 21 centavos per liter naman ang itataas sa gasolina. Ayun. So, diesel o krudo at gasolina tataas. Pero itong kerosene, bababa. 3 pesos 53 centimos kada litro. Epektibo po ang pagkakaroon ng paggalaw simula 6 a.m. ngayong araw nito ng Tuesday, Mayo 5. Maya-maya, ipapatupad

0: 1
1: doble 8.
2: Check your time. 11:01 sa Dalipa, Gumag 6. Alas 6 po ang ating ilang mga paunang balita. At ano ba ang ating mga mainit na mga balita today? Sulyapan natin ating mga headlines. Sara Duterte, Raffy Tulfo, pukpukan sa 2028. Aba, sa survey, mukhang humabol si Utol Raffy. So, 2028 na pinag-usapan din eh. Justice panel in-approved report sa impeachment ni Sara Duterte. Sa ating pa rin mga headlines, VP Sara Duterte na nakasalang o masasalang sa impeachment, masisipa kahit sa isang kaso lang. Sino may sabi mamaya po sa ating mga balita. Speaker Boji D. muling tinulak anti-political dynasty bill. Hanggang saan kaya ito? Aabutin niyang panukala na yan. Atong ang saldi ko, matitiklo rin. Ayon sa PNP, dapat lang. Franco mabanta, didikdikin sa fake kuryente bill. Sino siya? Mamaya po. Sa ating balita pang alas 6, Meralco binakbakan sa bill shock. Yan isang problema pag sumasapit na katapusan eh. Bill sa kuryente. So yan po ang ating ilang mga init na mga headlines. Abangan ang mga detalye sa ating balita pang 6 o'clock. Aba kayo ay bumibiyahe na naglalakbay patungo sa mga lugar na inyong pinapasukan, sa mga may trabaho, may work today. O patungo sa mga lugar kung saan ay mag-outing. Sa summer 2026.

0: Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
1: I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and MX-traordinary.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Limang sandali makalipas ang ika-anim na umaga, muling magandang umaga at mula sa silid pambalita ng PNDZX. So, narito na pangunang balita pang alas 6.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga pangunang balita pang alas 6 sa umagang ito ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo, Summer 2026, sa ating mga balita. Kung sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo ang maglalaban sa 2028 presidential elections, wala pang indikasyon kung sino sa kanilang dalawa ang posible umanong manalo. Ito'y dahil sa tabla ang nakuha nilang score sa sinagawang survey ng Pulse Asia nitong Pebrero 22 hanggang Marso 2, 2026. Sa set ng listahan na nakalagay muno, ang pangalan ni Duterte at Tulfo ay tinanong ang mga respondents kung sino sa kanila ang iboboto sa 2028 presidential polls. Parehong nakakuha si Duterte at Tulfo ng 46% sa buong bansa. Pareho sila nakakuha ng 42% sa National Capital Region o NCR, pero sa balance of Luzon, 19% ang nakuha ni Duterte, samantalang 72% kay Tulfo. Ngunit pagdating umano sa Visayas at Mindanao na mayagpag si Duterte, 64% at 90% kumpara sa 32% at 9% ni Tulfo. Ayon sa pagkakasunod, kung sina Duterte at dating Vice President Lenny Robredo na ngayon ay alcalde ng Nanga City ang maglalaban sa presidential polls, lamang si Duterte ng 51% kumpara sa 43% ni Robredo. Bagya umano nakalabang si Robredo sa NCR, 42% kumpara sa 41% ni Duterte. Namayagpag naman ang alcalde ng Naga City sa Balanced Luzon sa nakuhang 67% kumpara sa 26% ni Duterte. At hawak naman ni Duterte ang Visayas at Mindanao, 67% at 92%, habang 31% at 6% lamang kay Robredo. Ayon sa pagkakasunod, minsan ang tumakbo sa pagkapangulo si Robredo nang matalo ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2022 presidential elections. Sa isang panayam kamakailan, sinabi ni Robredo na hindi na siya tatakbo sa alinmang national post sa susunod na halalan. Samantala, nagdeklara na si Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential polls. Inaprubahan naman ng House Committee on Justice ang report nito na nagre-rekomenda sa plenaryo ng Kamara de Representante na impeach si Vice President Sara Duterte at ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang magsasagawa ng kaukulang paglilitis sa pagdinig kahapon araw ng Lunes na gaya ng motion si House Deputy Speaker at Quezon Congressman David J.J. Suarez na aprubahan na ang report. Matapos umano ang mga amyenda at sumugunda naman sa motion si Akman Party List Representative Percy Sendanya. Walang narinig na objection ang chairperson ng komite na si Batangas sa Congresswoman Jervil Wisro, kaya't nangangulugan umano na unanimous ang pag-aproba sa motion, pero isinagawa pa rin ang bilangan ng boto kung saan 55 miyembro at ex-officio members ng komite ang bumoto pabor sa raturang report. Samantala, sa kaugnay na balita, apat ang articles of impeachment na inaprubahan ng House Committee on Justice. Isa lang dito ang kailangan naman ng mapatunayan sa Senado bilang impeachment court upang matanggal na sa pwesto si VP Sara ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayan Liberal Party Vice Representative Leila De Lima. Ang apat na articles ay ang umunoy maling paggamit o pang-aabuso sa paggamit o confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at graft and corruption, at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Number one, misuse or abuse of confidential fund. Pangalawa, unexplained wealth, sabi ni De Lima. Several subheadings po yan. Pinadadagdag pa ang tungkol mo sa failure to divest her interests in businesses. Tanungin ko bakit umano isiniksik sa apat na articles of impeachment, sinabi ni De Lima na nagdesisyon umano ang komite na pagsamasamahin na ang mga magkakaugnay na grounds upang mas maging maliwanag at pagkakaugnay ng mga alegasyon. So from a total of 6 articles doon sa Sabalia et al. Sa kanyang pakiwari sa Cabrera, 6 or 7 articles of impeachment of proposed grounds of the complaints ay ginawa na 4 na lang, pero umano'y covered lahat. At kahapon, araw ng Lunes, unanimous na naging pag-aproba ng House Committee on Justice sa committee report na inirekomenda sa pag-impeach ni Duterte. 55 ang mga kongresista na bumoto pabor sa naturang ulat. Muli namang itinutulak ni House Speaker Faustino Bongi D. III ang pagbasa ng Anti-Political Dynasty Bill na isa umanong hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kung tunay natin umanong nais na palakasin ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, ipasa na natin ang Anti-Political Dynasty Bill ni D. sa isang talumpante sa pagbukas ng sesyon kahapon araw ng Lunes. At inilatag ng Speaker ang legislative priority ng Kamara sa mga nalalabing linggo ng first regular session ng 20th Congress. Sa iba pang mga pangunahing balita, tiwala naman ang Philippine National Police o PNP na mahuhuli rin ng mga otoridad ang mga puganteng sina Charlie Atongang at dating Acobicol Party List Representative Zaldico. So far, we don't have significant update, but our personnel are working based on documented information and established procedure to ensure our operations are in order. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Artantes kahapon araw ng Lunes. At may umano'y corresponding operational plan at patuloy umano na tinututukan ng kanyang mga tauhan at ang iba't ibang team, soon mahuhuli din ang mga ito, dagdag pa ng PNP chief. Samantala, naghain naman ng resolusyon si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party Representative Terry Ridon upang paimbestigan ang umunoy disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network na pagmamayari ng isang Franco Mabanta. Ayon kay Ridon, ang House Resolution ay direkto umano sumusuporta sa panawagan ni Speaker Faustino D. III na labanan ang fake news. Bukod umano sa content kasama sa nasisilip ni Ridon ang operasyon sa likod umano nito upang malaman kung paano ito pinopondoan at kung paano sumusunod sa pagbabayad umano ng buwis sa mga ito gayundi ng kanilang financial activities, mga may-ari, partners at affiliated entities. Tinukoy sa resolusyon ng isang post umano ng naturang PGMN kung saan ay makikita ang isang individual na nagre-reklamo dahil umano sa malaking pagtaas ang kanyang bayarin sa kuryente. Sinabi ni Ridon na kung susuri mabuti, makikita na magkakaiba ang customer account numbers ng dalawang Meralco bill na ipinakikita. Sa lagay ng panahon na rito na ating tanggapin report naman ng DOST Pag-asa. Kaming Pag-asa.
4: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng PAGASA. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Etong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, etong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin, mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, Maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula. Dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalaming bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin. Pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa May Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga, ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa May Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes, ay posible na ngang maging maulan sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila. At ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa May Dagupan City, Pangasinan at sa May Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa May Dagupan, Pangasinan at sa May Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. Follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Ma'am Veronica, sa ngalan po ng ating naging tagapag-ulat mula sa DOST PAGASA. Sa inyo balita pa, ang alas 6 ang inyo pong naging tagapag-balita, John Jerry Guzman.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!

0: Oras sa atin sa doble uno, doble ocho. Hatid sa inyo ng Boy Jessica, alas 6.23 na...
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. Biogesic. Ingat. Hatid na rin ng Rexidol Forte.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.

0: Ang Milan DZXL ay kasabi sa KBP, Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras ay 6:29 AM. Ito po ating pahabol na balita. Sa usaping power. Parang nawiwinig kayo sa dagdag singil. Kada dagdag ng sinisingil. Diba? Galit si ate. Ito po ang maring pahayag at buwelta ni Senator Amy Marcos sa pamunuan ng Meralco sa kinaumuno ng pagdinig ng Senate Protect Committee kung saan ay binatikos ng senadora ang tila magic sa pagkukwenta ng kuryente na dahilan para lalo munong palubohin ang singil sa mga consumer. Kinwestiyon ng senadora ang mekanismo ng paniningil kung saan ang tumataas na generation at transmission charges muling ikinakarga o idinadagdag sa pagkalkula ng systems loss. Ang mahal nga ng generation charge, tapos idodoble nyo pa ang systems loss. Ganon din sa transmission, may ancillary charges na nga kasama nyo pa sa computation ang systems loss. Ayon kay Marcos, ang sistematikong ito ay nagre-resulta sa double charging. Tumataas na ang singil sa kuryente kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. At kapag humihina ang piso, bukod pa ito, otomatiko rin tumataas ang systems loss. Kung sana hindi naman na dumarami ang kuryenteng nawawala sa linya. Parang pinaglalaroan nyo ang computation para lang lalo umanong bumigat ang bayarin. Isang beses lang tumaas ang cost ng kuryente pero dalawa o tatlong beses niyo kaming sinisingil sa iba't ibang line item, ayon pa sa senadora. Hindi rin ano pinalampas ng senadora ang pagpasa ng Meralco sa mga consumer ng gastos para sa lifeline rate at senior citizen discount. Bagamat nasa piso o sentimo lang ito, kinansyon pa ni Marcos kung bawat o bakit daw kailangan ang publiko na siyang magpasan nito. So yan po, usaping power. So inaasahan na yan ay didikdikin ng pagdinig sa Senado. Ano ba talaga nangyari naman sa presyohan ng krudo? Brent crude ay medyo umangat 5% ngayong araw dahil sa ang dolyar ay sadyang lumakas pagkaraan ng Iran Navy ay nagsabi na kanilang pinigilan ang US warship na makapasok sa Strait of Hormuz. So andun pa rin ang problema, ha? Yung pan-European stocks 600 index ay bumaba ng 0.5%, samantalang ang blue chip Euro stocks 50 ay mas mababa, 1.2% ang ibinaba. Ang 10-year bond yield naman ng Germany, ang benchmark para sa Euro zone block, ay tumaas ng 3.07%. So, yung pag-angat ng presyo pa rin na langis. Makaraan ay naramdaman makaraan na ang Navy ng Iran ay pinigilan itong mga US warship doon po sa Strait of Hormuz.
1: Bimala, take one.

0: Meron pa tayong 23 sandali bago Mark alas 7 na oras sa tid sa inyo ng by Jessic.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. Biogesic, ingat.
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

lamang ay kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang lumisa.

Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado yun, di ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

Ayan, kaya bahagi ng energy conservation, yung ginawang simple lang, ang mga selebrasyon, ang mga fiesta, at least, parang naibalik doon sa dati na talagang fiesta naman ay pasasalamat, di ba? So, dyan sa mga lugar na nagdiriwang ng fiesta, happy fiesta. At, yun, more sa pasasalamat sa poong may likha. Pero wala na po tayong oras. Maraming salamat sa ngalan po nating kasama sa Technical Science, si Engineer Boy P. Ito po ang inyo rin ko, John Derick Isman. Nagyari sa maganda umaga. Happy Tuesday!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function.
1: Na lindol, yumanig sa Eastern Visayas, mga pinsala na itala. Aftershocks pinaghahandaan. Presyo na lang is muling tataas, diesel at gasolina may dagdag singil ngayong araw. Minorya sa Senado tututol sa impeachment court. Britney Spears mapaparusahan dahil sa kasalanang driving under the influence o DUI. Senator Bam Aquino, iginiit na dapat sa national budget kukuha ng subsidiya ng kuryente at hindi sa consumer. Tatlo patay, ilang sakay ng cruise ship nagkasakit sa suspektadong hantavirus outbreak sa Atlantic. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung ano ang sakit na hantavirus. Ang virus na pumatay sa asawa ng sikat na artista na si Gene Hackman, kamakailan lang. Sa detalye po ng ating mga balita, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang Eastern Visayas na nagdulot ng pinsala sa ilang lugar ayon sa mga ulat. Ayon sa datos, nagmula ang lindol sa karagatan malapit sa San Julian, Eastern Samar at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Karatig na rehiyon. Ilang gusali naman at istruktura ang naiulat na may pinsala habang ang ilang residente ay agad na lumikas palabas ng kanilang mga bahay dahil sa lakas ng pagyanig. Sa ilang lugar, nakaranas din ng pagkahulog ng mga bagay at bitak sa mga pader. Sa Tacloban at iba pang lungsod, naging alerto naman ang mga residente habang nagsagawa ng inspeksyon ng mga lokal na opisyal upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa kabila nito, wala pang naitatalang malawakang pagkasira o malaking bilang ng nasawi ayon sa paunang ulat. Samantala, asahan po ng mga motorista ang panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong araw po na ito ng Martes, Mayo 5 ayon sa mga oil companies. Batay ho sa ulat, tataas ang presyo ng diesel ng hanggang 2 pesos 66 centavos kada litro at ang gasolina naman ng hanggang 2 pesos 21 centavos kada litro, habang inaasahan namang bababa ang presyo ng kerosene. Ipapatupad ang oil price hike bandang alas 6 ho ng umaga o nagsimula ho kanina alas 6 na umaga, kasunod ho ng sunod-sunod na paggalaw sa pandaigdigang presyo ng langis. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ang tumataas na gastos sa logistics at insurance, pati na rin ang epekto ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso laban sa dolyar. Sa ibang balita, iginiit ni Robin Hood Padilla o ni Senator Robin Hood Padilla na natural lamang para sa minority o minorya sa Senado na tutulan ang mga hakbang ng mayorya, kabilang ang posibleng pag-convene ng impeachment court laban kay Sara Duterte. Ayon kay Padilla, bahagi ng kanilang mandato bilang minority bloc ang kumontra sa mga isinusulong ng mayorya at hindi umano ito dapat ituring na pagiging bias kundi pagsunod sa parliamentary procedure. Iginiit niya ito ang diwa ng demokrasya. Gayunpaman, sinabi ng miyembro o sinabi ho ng ibang miyembro ng minorya tulad ni na Alan na Peter Cayetano, Amy Marcos at Jinggoy Estrada na hindi pa nila napag-uusapan ang kolektibong posisyon sa naturang usapin. Samantala, nilino naman ni Senate President Vicente Soto III na obligasyon ng Senado na agad mag-convene bilang impeachment court kapag natanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Senator Soto, malinaw ang konstitusyon kailangan sundin ang proseso at walang puwang ang politika sa desisyong ito. Sa ibang balita pa rin ho, pumayag si Britney Spears na umamin sa mas mababang kaso na reckless driving sa kanyang DUI o driving under the influence case, dahilan upang makaiwas siya sa pagkakakulong. Ayon sa ulat, ang dating kasong driving under the influence o DUI ay naibaba sa tinatawag na wet reckless. Isang plea deal na karaniwang ibinibigay sa first-time offenders na may mas mababang antas ng alkohol at walang aksidente o nasaktan sa insidente. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap si Spears ng 12 buwang probation, pagdalo sa DUI education program at regular na mental health treatment. Naganap ang kaso matapos siyang arestuhin noong Marso sa Ventura County sa California dahil sa umano'y erratic driving at palatandaan ng impluwensya ng alkohol at droga. Kasunod nito, kusang pumasok si Spears sa rehabilitation program na nakatulong umano sa desisyon ng korte na ibaba ang naturang kaso. Samantala ho, pondo raw ho ng opondo para sa subsidies o subsidiya sa kuryente dapat daw hong kunin sa national budget at hindi sa mga consumer. Iginit ho ito ni Senator Bam Aquino na dapat ilaan na lamang sa national budget ang pondo para sa subsidiya sa kuryente upang hindi madagdagan ang mga bayarin ng ordinaryong consumers. Sa ilalim ng Senate Resolution 375, nais ni Aquino na suriin ang kasalukuyang pagpapatupad ng lifeline rate subsidy at iba pang ayuda sa kuryente. Sa kasalukuyan ho ay bahagi ng subsidiya sa kuryente ay naipapasa sa ibang consumer sa pamamagitan ng cross-subsidy mechanism na kasama sa electric bill. Ayon kay Aquino, marami ng low at middle income households ang hirap sa mataas na presyo ng mga bilihin, kaya kailangan ng mas patas at mas maayos na sistema sa paglalaan ng pondo para sa subsidiya. Nilinaw naman ng senador na hindi layunin ng kanyang panukala na alisin ang lifeline subsidy, kundi tiyakin lamang na tuloy-tuloy itong may papatupad nang hindi nagiging dagdag pasanin sa ibang mga consumer. Iginiit pa ni Senator Bam Aquino na dapat gobyerno ang direktang sumasagot sa subsidiya upang hindi na ito ipinapasa pa sa ibang consumer sa nahirap din sa tumataas na mga gastusin. Tuloy-tuloy po ating pagbabalita sa Vanguard Balita na sabayan hong napapakinggan sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Napapanood din po sa social media sa Facebook Live sa facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita. Vanguard Balita. Tatlo ang patay at hindi bababa sa tatlo pa ang nagkakasakit matapos ang pinaghihinala ang outbreak ng hantavirus sa loob ng isang cruise ship na MV Hondius na naglalayag sa Atlantic Ocean. Ito po ay ayon sa World Health Organization. Ayon sa ulat, ang mga nasawi ay pasahero ng barko na kasalukuyang nakaangkla sa labas ng praya, kabisera ng Cape Verde sa West Africa. May sakay pa itong 149 o 149 na katao, kabilang ang 17 Amerikano, na hindi pinahihintulutang bumaba sa pantalan dahil sa health concerns. Iniulat ng operator na Oceanwide Expeditions na 2 crew members na may sintomas ang dinala sa agarang medical evacuation habang patuloy ang monitoring sa buong barko. Ang hantavirus ay nakukuha umano sa ihi, dumi o laway ng daga at maaaring magdulot ng matinding sakit sa baga na tinatawag na hantavirus pulmonary syndrome. Kadalasan hindi ito kumakalat mula sa tao sa tao, maliban na lamang sa isang bihirang strain. Ayon sa World Health Organization, walang indikasyon ng malawakang banta sa publiko at hindi kailangan ng panic o travel restrictions. At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ano nga ba talaga itong sakit na hantavirus. Ito po yung virus na kumitil sa buhay sa asawa ho ng sikat na artista na si Gene Hackman kamakailan lamang. Alam nyo ba, ang hantavirus ay isang viral infection na kadalasang nakukuha mula sa daga at iba pang rodent, hindi sa tao o sa karamihan ng alagang hayop. Bakit daw hudaga? Dahil ang mga virus na ito ay nag-evolve kasama ng rodent sa loob ng mahabang panahon. Ang daga ay natural na reservoir host. Ibig pong sabihin, tagadala sila ng virus na hindi agad sila pinapahamak. Kaya patuloy nila itong nilalabas sa kanilang ihi, dumi o di kaya laway. Nahahawa ang tao kapag nakalanghap ng alikabok na kontaminado ng dumi ng daga o di kaya ay direktang nakahawak sa kontaminadong bagay at napunta sa bibig, ilong o sugat. Ang mga simptomas nito ay yung early symptoms na tinatawag ay kasama po ang lagnat, pananakit ng kalamnan, pagkapagod at sakit ng ulo. Kapag lumalahap, pwede hong magkaroon ng hirap sa paghinga at fluid sa baga. Ito yung hantavirus pulmonary syndrome. Maaari din pong mauwi sa respiratory failure. Sa ilang kaso, mabilis itong lumalala kaya itinuturing ho itong seryosong sakit. Hindi ito airborne katulad ng flu, environmental exposure na ito mula sa rodents. Kaya tandaan ho natin, iwas daga, iwas sakit, linis ngayon, hinga bukas. Lagi ho makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita. Medyo pasanin na naman po sa sa ating mga motorista ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ngayong araw po na ito na ipatupad kanina at yung mga gumagamit naman po ng kerosene, medyo may bawas po ng presyo dyan. Pero ganun pa man, sa lungsod ho ng Baguio, kamakailan, kahapon ho yata yun, isang araw, nagbigay ho ng subsidiya na AIX ang DSWD sa mga drivers ho ng pampasahero jeepney. At ngayong araw naman po na ito ay sa Benguet naman ho, probinsya ng Benguet pupunta at mamimigay din po ng 5,000 pisong subsidiya ang DSWD para po sa mga jeepney drivers ng pampasaherong jeep. Habang sa ibang lugar naman po ay naghihintay pa rin po sila ng mga subsidiya, pati ho yung mga ibang mga driver nga ho ng taxi na ayon po sa kanila, bakit daw po ang tagal ng subsidiya na ito. Batiin lang po natin ang maganda-maganda umaga si Rosalinda Magsuway Esquivel, si Corazon Carlos, at saka si Evangeline Vallarta at yung mga nakikinig sa iba't ibang himpilan ng Big Sound FM at Big Radio sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ganun na rin po yung mga nanonood po sa atin sa social media. At yan po ang naging kabuuan ng balita ngayong araw ng May 5, 2026 sa Vanguard Balita. Manatili ho nakatutok dahil susunod na ho ang mga itutuloy at susunod na at itutuloy po ang inyong mga paborito morning programs para ho sa 101.5 Big Sound FM Cabanatuan City. Makakasama nyo pa rin po si DJ si David Ryan para po sa Big Morning Rush at sa 1188 DZXOAM Cabanatuan City. Tutok lamang po para ho sa programang Pag-usapan Natin sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Ihanda po ang inyong mga good vibes. Kasama niyo po ang programang Big Morning Jam at Big Morning Rush sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya. Morning Big Sound, kasama po si DJ Rhyme. At sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, si DJ Piol at si DJ Karen maghahatid po ng saya at musika. At sa Big Breakfast Musika naman, kasama si DJ Hazel sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan. At sa ngalan po ni Mr. Armand Galang, kasama po sa ating production sa Cabanatuan City na si Mr. Roel Ragasa. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: YZXO.
1: Double one, double eight.
2: Mina Psycho Arigato.

0: KZXO!
1: Double one, double eight!
0: Double one, double eight!
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bay Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yun nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: EZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya